0: nye asempafu furo biara. Nye mom ni pebi wo hwa. Wo hamo. No pese o sisan Kristo asempano. Se Kristo akase. Ebi wo hwa ye friend in hell. Mi kanchiro se. O kan hell huwa sem chen heaven. A obo nipa koko se ni ebeye nipa unko hell. Ma kenken piachiro. Ye beko soa kenken piachiro. No obie hurie jina. O suo uwe nasa. He bie ni ho. Nyamitri mu nyadien o dinipa tuje. Na osumafu Paul se. Eno ni asempafu Frank Rofo kikano. Na se mimpo. O si se empo yen. Ana obofu obi frisro ba. Ebe kan asempafu frobi chremo. Kadye ye ka chremo no hua. Onye. Yem resun kwan yesusu atre di foso. E peja omu kosro hua hua omu. Paul no mresuno nentisa. Jeremiah no mresuno nentisa. Wasi enu milke siye da homa sa ankrofo ni nina. So omu di Bible betu nche. No omu kan omu trimu ajini. Omu di nyami asem betu nche. Nyami nkasa nche. Wasi nyami si. Wasi sa ankrofo ni nina. Omu nye. Fe Jeremiah mreno. Onyankopon ka kire Jeremiah se onkan kire Israel for ne se Nebukadnezar e ba befo akonkwa sumu pochire kese pa omuwom na odifo bi e fre ne Hanania sori ejina onyamra kenkan Jeremiah tie dio no wotwe Jeremiah 28:1-17 mreti into minkenkan na wasori ejina so de Jeremiah kan nyina ya nokre obu buko nu ano age Nebukadnezar edimo tumu no Munyina mubenya fa hudie. Owie na Jeremiah si praise the Lord that aliye nyami mani mrem. No, odini hwa gro. Obisa de okano nyano kre. Yedi panu so boye tinko sa. Odifu akasa. Eti akwana mananso ha. Na konua eye due konua no no akwa Jeffrey Jeremiah nsem de odie demonstration wo bubum. To bubum wie ye no. E na Jeremiah ka kire ni se Dia konua na wabubumu, nyami beye dadie pa konua di atumoko, untumi bubumu. Oba osuo, still hane, miti wa akukudro boni bia omuo, atredi foro. Omu wa akukudro boni bia. Iti Hanania, ekachiro mani so, sedi radisi eni. Sa pepe ped mebubu babe, hine mebuka neza konua mu. D4 Jeremiah Kachiro D4 and I say Tie a radin smile and I want my omay di won hu atu atroso enunti se radisieni fe mi tru efrasa sieni a fi ubeu if se waka etria tie etia e radi. Na odifo hanani ewu afenuemu bosumia etoso nsunu mu arehu sa tradifo pi omu wuko jem omu si jenu ni ho oti neni ana odem ugise omu gidi paase eje bi wo ho a tradifo beko mu a ekombe ye niema omu ye no makikan sim omu kikana na eti na ye hwe the reality of hell hell eye kan eye ade ye nokre the word hell is found 54 times in the King James version of the Bible. You can't hella. Mani hunu krum. Bonsem jim. Makum. 54 times. A diyonumu nai. In the war King James version. Numu. Se baso di boyeni kane ni gusu o wumwa. Ni kranu ko hell. Immediately. Na bebiya obe dronu suso. Oti yao pa. E jano e shino. He tastes the excruciating pain the hell offers. E din ka ka asema chira for Lazarus eni sikeni no ho. E ya dia e se na ho ma o de seni biere o wiase wo kwa sori o won kwa sori o. Wo ka wani gusu na se won sakra wa dwen fi boni nyina ho. Me yankopon emfa o boni nchewa. Minua e ho na wo ye den okro. Na na obi frɛ me fi kro bi so. Ashanti region minim no nsu nime oso da hoda osa oyare a chese baby odro na ede pa ese owu anisa okopie baby ni ohun ni se edom kese pa na baby omani chire obie su no kupi hobi nti obofo obi ka kire ne se wo aso dinti eno amo abaha wo aso dinti eno amo abaha e nyamia ka se ma kire wo nye enti na wabaha nti ebra o ka sa kire no no so ne sade no ko na sori a wo ko mi modrim amesaya sori bia ne mom se wo hu se wo ti atro nkire kire mu ni boni mu na wo she nipa no nkran se nyame no adum ye ko heavier ti na sesa ne kenyam se papa kire nipa no nti wo no ko ho no bie na ni ma ni hu asafo mu no nyina boni horo a wo mutim o moye dey o moye o prayer group bi mu wa sori no mo ena obofo no sande no ko se prayer group no hwe ne ma o moye to o ka kire ni straight when your first time nya mita ka kire ni papi o si fi na kro me si ha bi o kodipa life me si me si ha bi o kodipa me oni me bofo no ni midin ye we nko nyankopon abo ni midin a kire ni papi o si wo kwa fresofu di odu no mo mpae ma o fre me na mno bompa ye wie ya wo si me hu nie ma ha mi nyina ni nyina ye de ekọ wa sha me bose ne wo kwa sori na mdina she sofu no ho nsa nyankopon nim kirekire ekosu wa sori biem ni som biem de di nipa be kọ heaven ni de nipa kọ hell ena ma tron kirekire en sori ni sofu pi om di bible atun che no om nka no kran kire om asafo ma asafo ma so de om pa no sofu preacher e tron won preacher. You are pressing your pastor to hell. Yeah. Luke chapter 16, 23 and 24. Look and sempa eti dunsia. Nikan chema dionumi ensa ekosi e dionuz. No tia muse eja braha humi mabwa. Asuma Lazaro non fan in satia non kobo nsiyomo. Non fan me juju me tekre maso. Nemi huwa mani oja frame imo. Na Abraham se oba kai se wutia sieno. Unya huto na Lazarus sudie uhu amane fei ena newire achichire na wonso uhunu amane krofon yo madwen se o masakra o moko heavy na o mbo bra eni bible onkro no eni jibi omo it's going to be short lived eto betwa edidane yenye di prekon enye nyamsema wotima wuhuri bomu na wa wunim so ye di bonye ni won sakra na ahwaho aho se wukwaso ye we wuye we no na chese duodru heaven tie papa ya ye kinkane ho asemu okaye abrabo basa no timo no abrabo jenjan no timo huhuru brane ahota abrabo de bi oye party ya no timo no okaye iti Abraham ka chen se kai se wuti ase no de bi na oye party we wadwen se wenya ahoto ebra o was ase so no o kai se o wonuanom e ma ne member num bi wo ho so o to genom na no ahye se paper en konke kansa ansem no it is obie dada so jai wo beto m se paper annihilation o be shigwe aso bin chirechire no no o mo anim se wo kan ho na wutie mi a dwane na ji okran kwa mentra ho mo bi ntwam punu we ye honhom asem ma mo edu papa anadwo ko dae na nka wo de jasrama mu a ko ni be kom. One night he pay one to me. Now we come many billions and trillions of years. Aye, forever and ever. I'm sorry, I know we did grow. Send me quiet, so I won't sacrifice. Nyambre na sacrifice. One ko gem. One sacrifice. Nyami no mercy sana sem. Ye na wasi asi sani ni nyami asem ye pe. Etisa edano adi e febe day beyot. E ni e chirio. David isi akana mau pen edami ni o wontem. Ubo we ni a sunsra nwo drumu. Unimda obeu. Unim da yesu beba. Na duwa brabo egra topre. Udu ukra edi agro. Udi tuchacha. Nwa kwa sore infie piti pepe. Udasu ditro. Udasu konto kwa uchempre. Ninginechi uko heaven. Ube druho amiawe. Ube druho pa amiawe. Eya tron chile chile. Eni bible mu. Yesu kachile obanwa onu nejuma nwa ye wiasi nina nese. Asoda hunyina na emema fano. Anko mu si na bo Yesu na je no na dumi ni mo bro no mu no ka se de onye boni down to bo mama me no o si di trase church ro page de necrophone jire dware obi be se e o chire odi akwajo mensa na no ko twa obi bo de tu chwo mne na hu se wo kro no no wa wa na ko kwasi pokuda no wo kontokwa wa sori de wo chwo mne na hu a wa na ko ti Yesu e do se krofo mu ta osu no ohefa watu afọ no we osu omuko so bi a mu fo amisu menye dey mi mu fo ko enkoye boni Yesu na no amfo mo obi nyankopon awu no no yede onye bone bible neka eti wo hwehwe kwa abefa so ase sofo meden matrasi amenye bone ena wo so hwehwe no so hunhia nipa no ansa me kwa so ye bomo su ya hye meden mi ya so penri mi wo kwa mu mi na me yese na ye dia sawa so dem ni ye dia sa ko hell. You better revise your nose. Eti yankopon ase mayeti ase ese yefa a oyao ni atitie no ohaya ohawe wohe no tu nchea. Se wukai se wuti nyamiasme wose osakra na we nyamran sakra. Na we nuhuna aya eternal regret. Na wususa. Wasi nuhuni siyokura beche janwe shishe wono. Ubiya won sakra wajin. Na unyin tumuse ejebi wohwa wukum. Na se wuti weni wojenu mwa. Hell is so serious that no false teacher should come near with their false doctrines. E kasafa hell who I am pesu or trodi e can't trade ifwa. Ye yentia se any se ubi osu or chin si obeto ni si antoyesu or ye trodini. O china football no mkobon webe shene se wan shai so yo trodini. It's more than that. Se sankrofono da e dan chenya. Omo mo e Bible can straight is a hell wo ho na omo si hell ni ho no omo nyina ya trade for hell wo ho osu toma be shi se paper nyame se su tomo a aboa no nguda na igya no so nyede enumuda it is a wo se sane sa no abey o trade ni nyankopon se eye benkum enye benkum eye nifa enye hell na ye heaven wo se pegetre ka ho wo ye o trade ni ni pa omo tie sansem no nyina ra so o man sacre en fi sa tron chere chere no ho a o be dru hell and sem won hu se pegetre ni bible mu a trade for no doso o nyame no adom wo ye bone nyame nhunu obi besie wo bone ato yesu moja mo nhunu nyame na ni efra iti chese udi boni na se wo sakra na sa koye boni a still enyame wo yedai ohunu Cananias wan ko hell kesafere an ko hell ke Judas Iscariot an ko hell ubi oye treasurer of Jesus Christ e wa sorry demo sese wo da hell ti mo amudi post wa sorry demo amon sakra amudi mu post shishi mo hono mon kai Judas Iscariot na mon sakra na mun ja mi post ni mi post ni ye post ni ade ko heaven nyamsema me ka ne hanyina echi se me koye bone a nyame be tumi atweni jem bible e nitro bibia wo bible mu ye no kre it is obi di bibia she bible anan no no kan de na do ho atoso a madam fo you better repent before it becomes too late for you. Sakra ansana akaychira mao. The future punishment of the wicked is eternal, while the sinner at dead automatically receives an express translation into hell, where their worm died not and the fire is not quenched. Se kase dachi amanihuna edahoma odiboyeni ana obia on sakra ya. So kwa sorry, so on kwa sorry, so tiboni mwa on sakra. Eye hadia, ewoho, eye dee uyo, eni daha suchi, ewoho ma, obi biara wan sakra na jen. Se base wuka weni gusu, aseni ya wo transfer si kama obi, sane nyame transfer wako hell. Straight. Udi tu mwa osu o misaka, usabe kani hell sisi ya. Mark chapter 9:44. Mako sempa etim kron. Se nipe nim ni ehia owia se a, eke obi a ebehwe ye. Na ye nim ye wani ye hunu ye tim so ente ase. Ti na sofo e be kanya so ese urade bo nipa no asema muti omunye de omunte ase. No mu hunu mu ye. Mu munte ase no mu hunu mu ye. Omunte hwe. Omunte hwe. Omunte hwe. Omunte hwe. Mark chapter 9:44. Na asofo nso e wose e kanu krechire nipa nso e edai. Yenka. Wose die wabua e wungo na ojano su nye edai. E numuda. Na se wunaitu sinti duye cha. Aye mawse odi nensimipe kwa enkwa musin se uwa na imi eno. Nwadu ube tuwa mani hunu krom. Die wabua e wungo na ojano su nye edai. E num. Na se wunaitu sinti duye tu. eye ma wo se wodi ani ekro be ko nyankopon ahenie mu sense wo ani mie no no do beto amane hunu krom den wa bo anwo na ija no yedai short verse no nyame si so 3 times no krebia be jina wa dance for mie nu ana ase mie nsanim na nyankopon akane se a wo so ti ba bio so wu ana asa kusia peteshi ba se nom ne muro unum bi na wo bra so bible say say nye no kre nyame trimu nye den na odi nipa ko nyam amamfo so nyam so me fu sa na wo mope ade efu bi a nye ni nyina na ya correct o Isaiah chapter 5 verse 14 Isaiah tinum chemu du 9 eti asamado atre na konomu na ahane numbaya ne krono eni monyamfo ni enipadudo eni enipadom eni wawe ni ekamu no esan ekoho o mai bia hwe ni pegum yebun kunta imu bimfa iwia ba bia beko ho enhyehye kra ne ye ya wele edi kokufuo ni edani kai mai mankwa ne kai miwu a musie mi hada ka wenia ne se ba bi ofri ha wo kopa se hevia na hel no miehi ene wa dagia omubu hunkonta uye sofo na se wen sisa ne manu sudua wo asori ma u pra wa sori ma pa pa pa pa pa pa pa pa because obekani ne egusi obedru obeka se e se na we nyina ti se na sofo ankan kire mi ye de kan kire ye nipa nyina sofo ye kan kire se ne be a obesakra wadwen enye den ye kan dwen sakra ene wanka se wuni mabrabo a wotim and semi ni pakekani nyina no po ma yete ase se enya de a e nwanwa wo hwe 1 Corinthians chapter 2 verse 14 wo si but the natural man receiveth not the things of the spirit of God for they are foolishness unto him neither can he know them because they are spiritually discerned wo se wo si obi a owo honem no e de pa se obetumi agye honhom mu nsem ayeden atumu onipo wo kremu na honem no enye nyankopon honhom ade na eno nkwase asem na ontumi hunumu efi se wo bumu ate honhom mu na onipa wo honhom no de obuade nyina ate na ono de obi enyeden emu na ate na se hwan na wo hu awurade adwene a obe chire chire no na yen die ye wo Kristo adwene praise the Lord ye ji Bible no tum sa sem bi enya me kanya na sesem na nye tro wo do ho to so a obenya nkwa na obi eni ho anko pese o ji tum se hell wo ho no man believes in hell because he simply wants to be believe no he believes in hell because he's compelled to upe umpe o ji die o enya ani o have you seen me wo ho na me extension officer wo ho na me Kenya me asem na me sori ha na maboa bo fio afa no na me kanse mu kire won sa papa basiri obi na ni efie wo se nko hwe se osiesie ne ho na owu e wonye ba bia o se o gae muntie nsem asofo Kenya no kure na man kasa timbiwia na mkokoto mempa na mse urade anadwi ma papa yi nda me si man sori emfi me paso anopa no jina me prochi boom so fu de nra me kan no man kan yo de o kaler kre yes we are talking about God wo ye nipa de na wonim nya me si he wo ho sori ase he ni ho wo ji se o man yi mu efri suru ko ka form atitire ko si se bi lebre ni o go tem so bia jitum se he wo ha ke boni e ko su gana no ke be ko su ye peni jidie wom kosi se ombedi bonia no omaduru ho ene pejo ani chire cavalry why enkwa wo ho ani da so ho se wo fi wo kuma mu na sakra wadwe a nyame do bonia wa ye nyina be de ebe chew wo se se oboni ti se damra mo be hura mra ye se su chire ma e british se nkra wo be ye se odwanwi se wo pena se wo tie nsam a ye kaya obedi asase so ne pa ne se wan pri na wo su obetia afna ene bedi wo na ebi obi amemmo mpae pajua ni hwe cavalry enkwa wo ho kase radi mamoje no bi nsuso me so kachire radi no mamoje no bi nsuso so eno na suso so ni boyefo nyina mu edi kan so no beye paul ahotifo ma odi nkan ebe sise na obi ene wo otumi akanya msoma kire akye so a obeye paul chief of sinners became the chief of saints. Men hwe boni a otim hwe Yesu ni ne otumo ye mane bonye fo. recovery. Obi wa wadi boni na mna kukwane nti seye kani siya na aye difficult, aye dia ii ni sofu mede enye wahon diya wae, eye adom. Adom no na ye buwa muwe jai, nye sa adom no buwa muwa tina boni mo. Nti asye biwodo no, uwe ya adom. Okunto kwe ya adom, ya adom. Ebi adom no se sao. Na obi ya wani adenti se so. Unkunto kwe biyo. Na ifi nipe yo wangwa se, ey, nyami ya diyo. Po, soro pala. E nubi di dina tem kwa okawi. Kade no onke mani dina tem. Upo yesu di nkwa wanode. Tika chie nyanku ponsa, nsisa wadi maa so, no wama ubi wai. So nebe ya unsu so, ubi nye utre di dim. Uwyo da, anase yesu maye. Kache nso unfo muja no hukro. Hononti uhumfri di entri nina. Unfa huwa sorea wuko. Unsakraya na unsakraya. Nye waso no tiki tinade kwa heaven. E Jesus muja. E tini bonye fo. Humo muye atrene fo no. Enye di kwa heaven. Unyamitu unfo yishira unenso. Wasema odi ya main. Bompaye edie tifu nina ashe unsa. Radi usi tia di ebeti ni enti asie. Hunsi ebe hunie unumwe radi mibisase. Ubi biara wati ase me radi mani ti ase. Ni we bi Bible we di echi ni we hunumu radi mani hunumu. Se ne beya. Ubi biara oti boni muso o kwa asore so on kwa asore. Mfa hon asore ni dini. Obe sakre fi boni biya hona. Dum di tu mini ya hon diya bwe nu mwa. Watran se ni we ti ase ma yesu kan se ko. Enkoye boni biyo. Mi bom pa ye se. Ubi ya obe kene ni eguso. Nwa ati ase radi mani mwa bra. On sakra na jwin we nya hevi ya ko. Eda wasi wo Yesu demo eni
1: na obeba Mose die na ojupi sin nipa wo asase so nyina ene urade ka kire Mose ni Aaron ni Miriam mpofrem se mo baasa unfredi mrashia ntumadan no mo baasa no efredi na urade sane mrunkum dum bejina ntumadan no ano no fre Aaron ni Miriam no won be no Freddy no kan se muntie mi nsa moy se urade di fo bi wo mumu a ade hunu mu na me ma no hume dayim ena mi kasa chire no enye se makoa Mose tie no ono na medimi fie nyina hye ne nsa ano ni ano na mne no de kasa ehunu mu na enye mebu mu na ohunu urade suban na ade ntina mo nsu se mo be kasa tie makoa Mose na urade bufu wo no simu koe. Na mrunkum ni free ntuma dano so. Na hwe. Miriam ayare kwata se suchirema. Na Aaron dane ne ho hwe Miriam no hwe. No ayare kwata. Na Aaron ka kire Mose se. Uche woni yemi wura. Mfa boni a ye di nkwasi asem aye yi ento ye nso. Ma no nyese efunu a ofri ni na yem baaye na ne honam fa ase dada. Na Mose su fre urade se. Oo nyankopon e. Mislao, sani yadie. Na urade kachire Mose se. Na seneje hinam nenisu ntesio keke mpwa. Enkene ni ungu nansu wana. Wantunu mu nansu nsaba anwechi. Nenwechi la ansana wafanu mre mubiu. Nwa tu miru ya mu nsaba anwechi nansu. Nwa omane ntuko sisi wadi miru ya mbe mubiu. Nenwechi lino. Omane tufri Hasrot.

0: ya waye na hujuri die ne numate musamno muna ku Abraham asefo Yakobo a oyi no nomba ono ne urade nyankopon na temu wasase nyina so o kai na pam no di kosida asem a ohyema wonto ato aso apem no apam oni Abraham pam ye no ne ntam o ka Isaac no na odi si ho ma Yakobo sa hye de na odi ma Israel sa da apam no se wuna mdike na asase be ma wo se mo ejapade a wo che no ma so ebra nipa no anu no so wo ye kakra bi ne ehohwo wo ho na wo ne nam fri oman mu ko oman mu wo fri ahinie bi mu ko oman foforo bi mu no wa ama obia kwan se onho won so na wo nti oka ahemfo anim se mo kame nipa masra won no na mo nyeme di fo boni bi na o ma e komba asase no so bubu aduane poma nyinaam osuma nipa bi di wanim oton Yusuf man ko yakwa kodi mpochire mia ne nan de ne toda de konson konson mu kosi bra na sembe mu ewrade asem so no hwe ohene suma ma okotu no di odi aman so no ma wakosane no odi ne si ni fie so pani ne di owo nyina so di fo sa onchire na safo hene di ope na onchire ni mpeni mfo nyansa ena Israel ba Mizrim na iko beshie Hamas asoso se hoho na omane man asachine bebre na ma waye dins ni wan hiafo odane wa koma se one tiny man na won fe enitie enhye na kwa so osuma na kwa Mose ni Aaron oyi no no waye ni nsanchire ni si wo mu ni anwade Hamas asoso osuma esuma ne drusum nenso wa anwene ne nsam ho odane won suo moja lodi kumu ompata wasase dompo nchreni menyemenya ma wabba wa himfu mpim okasai na wansna borobore bai ndondom ba wasase nyina so odi esuko chia ye won sutro ma ojaframa ba wasase so obobbo won bobe ni won broadma obobbu won asase so nua okasai na ndutu me bai ni me ba won dodo nia no na obedi won asase so ahan nyina odi won fo so aduane na bobo won asase so maka nyina wa ho odi nyina mu mai di kan na odi won ne dwete ni sika frikoy na onipa oyɛ mre bia ne nimusua ko mu won di free ye Mizrim fo ani je na wa ho hu to won so otre munku mu ye nkata so ni ogya se enye han anajo obisai na odi moko mai na odi osre aduane ma wo me obue obotan mansuo tue etne anwia pradada so se esubonten na okai na samkronkron no okai na ku Abraham na oyi ni mama wo de abotoyem friedi o ma wa oyi wo no de ahurusie koy no de amama ya sase ma wo na odi nkrofo adwuma so ade se won hwe na hye de enye na oni ni mra so munyi urade aye
1: kusi se ekonu beba na wie na nani ayehwe ne se se wasakro won sakrayo amane ebetumi ato se wunimunyamio amane ebetumi ato se uyo hutini anase oyɛ de bonyeni a amane ebetumi ato Peter ngoma edi nkan ne 9 mekan ejichemu dumie no ekosi dunsia 1 Peter chapter 4 12 to 16 Adofo, muma amani hunu ja, aso wo mumuno, se odeso muasheno enyemo se adefufrobi. Ti se adefufrobi na enyemo. Nemo msedie, mua ye Kristo amani hunu no fafafono. Muma mweninye, na se woyine ni mwenyamnwe dia, mude ahusayi ama mwenia jenso. Se woyia mo Kristo dintia enhyirane mo ebise ni monyam ani Nyankopon honhom ewo mo so ha wo kasafa agidifo ho se wesie gyna se bibia ebone bia one tonkwanta wapai bibia ebonsam se mu biara enya de a odebe fore fore ho ebise wo hwe wagye nkwa Yesu Kristo kwan obefa ho teofo na ako Jumpe sobe wa betu ne jifie na

living our burdens with the Lord. Say, Ejaya, this way, you know, Nancy, dear, this way, eto, a radiso. Senia, itieno, you who say, a jidifo pine, a swaya, this way, a bassa, a comu boo, a topiti, a binum effa quine, so ye near ma, emfra, na omako, a mani hunumo, mani hunu crew, me bassa, and shay yanko point munyam. Teneye, twasa, this yano sunanation in any say. The certainty of burdens and the need to take them to the Lord. Se kase adesua utwe mutai na oni betne ye pa. Se ye ti se wi ase ya mani wi ase. Eye wo how wi ase. Abonse mu di hine wo hei. Utwe mutai a ubeko amani mo. Adesua beba wo how ni atete e beba. Se ba ni sa e de na wo se wo ye. Ye di nkan Titifono no edie no omo ye what did they do ne tosumie no what should we do yenso e basa de na wo se ye ne tosumie nsa what will God do unyankopon so be ye den e na mai uka Matthew sempeti du ba kon njichemo edunu otwe a ye rade Yesu Kristo e na ote ne ne e na ofre ni pe wo wi ase nyina omo mo kwa sori no omo mo kwa sori nyina ye nyankopon abodi nyame na ebo nipa nyina omo masakra na omo mo sakra ye oti ne ne efre nipa nyina se mumra mo mo ye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesue mo na mama mo ahomugye se mumra menchen mesue mo na mama mo ahomugye momfa mo konua ento meso na monsua me ifi se me jo na me brɛ me ho ase wɔ akoma mu na mbenya wo home ama mo kra Yesu ene ka sa asem na ɔte ɔto nsa frɛ nipa wo wiase nyinaa sɛ yɛmfa yɛade so amra na sɛ ɔyɛ ɔgyidi ni a na sɛ Kristo ɛfrɛ nipa nyinaa ade nti na ɛwɔ sɛ ɔkɔsoso a wɔade so a ade so a yɛka egu ahoro bebree the burdens of our life family burdens secular job burdens enima bebre ena etiti nipa ebusuasem awaresem emma ho asem odwuma mu asem usuku ho asem enima bebre ena etiti nipa eno na ewrade eti ne ni aka kire nse mumfa mu ade so amra me ewrade mesue mu na mama mu ahomje eti se ewrade efre wo si ye sitie na yeye wo hwe tetefo na se ne mekae no ede na omoye Abraham eyo ojidini. Abraham dene huwa mo nyankopon. Abraham teasi mo nyankopon. Enu nchirese amanie ema oso. Ebeba wasakro unsakra yo amanie beba. Itinie bae ni se Abraham ete se. Sodom ni Gomora ebabe se. Abofo na omu kose kuro na omu fane ho. Ema mawebiani di eji wan, eye wan ho ahuye kama kama kama. No unimo se abofo mpo no oye wan hoho. Ni ba ni hosu neche se sura abofo enu amu odia ni edie. Iti ni eba ye ni se omu ka omu tri mu po nyina chre Abraham. Se nyamina asuma ye fi heavy. O siye nkoso Sodom ni Gomora. E ni eme e koso ni nyina anu nyamie hunu watini nyina. E meme fa mema ema e fa ma. E ni eme basa basa basa na e koso. Nyamie su chriboni. Iti kwa na kose ukuro no. Iti Abraham utie na ya adiswa kesie pa amano. Eno osha siye no ni nyankupon kasa. Yifi se oye ojidini. Ohon kwa insi obom pa ye chire nyankupon. Iti se wuka Genesis iti du nkwa. Yifi nche medio numi ensa mreti bia yintu minke nkani nina. Nampese mika emuase mchirao. Abraham shasiye wane mpa ye bonu muni se. Nyankupon ye nyankupon ye otine nini. Iti nyadia obese ni bonyefo ni atine nefu afra. No, din any career says Sodom, Gomorrah, Twin City, Sekandi Takrade, Twin City, Accra Tema. Iti ebeye den en yami entuminya atreni fwa dionum. Ni pabe brebo mwo hui millions. Iti obise nyami se nyami se base winye ni pe dionum o kronuma. Ube se kronana. Ni nyami se debi. Abraham sha edionum ne wasro. En wote sube duyanenum. En wosi nyamine se yenye duyonum niye duyanenum suye nyamise enu

Boa me onisika kra na okopeska na okọ Dr. Smith wo. Obentine boa me no di mika na okọ. Na unyim se yare a e hunche yare nyina ne bone yare. Dr. Bakun pe na oyee hu adwuma friend Dr. Jesus. What ne wiase mfie duasa duana duo no ko wu. Unyenya o bone ho odro. And how? So then we could see be a back kick in our street. Now we win, sir. The woo, a hymn abbe crow. You have to be serious with your life. Also, more ni brepa, and ye a good day, so ni pe beckon and ye goose was as this were, no be any gym. You say, who cock or demon fear or hanya jaw? And ye fear prim, and ye fear prim, a forever and ever and ever. Rade my entire say. Nti Peter se, chemu dumienu, se yenu mu nyina ebese ya, ni pa bene se se ye, ewa brabo kron kron ni nyamsom pa mu, praise the Lord. Ene nyamsom audiko jema yen to madama, enu ne ni pa pe. Nyamsom pa pe, tumututu boni fri ni pa, ni pa mpe eno. Ende utia obeye mobo mobo dodo, opebebiye bon chini ni ban wo sasa, yen kamboni huwase se na soye de o. Na soye da ukwa u boni wiwe eno, edero no. Bonini ni pa manye. Eji da Yesu Kristo free sra him ramo ye day. Ba wo si ni ba Yesu mojano. E tiye mu free bonini na ho. Obe wo oba benin wa trini din se Yesu. You say, no obeji ni man e free di ye. On bonim. Bonin ti na Yesu Kristo babi uwe ni mkwe si uwo. Wa ma kwa mranji wo boni na di boni kwa sorry. Na di kufie u di dia shemfri u di jina kwe mune u himso nina kwe master yon pranam upa weni echi yewi echi ame ha. Na uwea ube huse ye twa kre kura echi mako. Ya me sumo nkun na bonsa msumo so nkun. Peter se, se yinu mu nina ebese ya. Ye nipe wo ni wea si nina ebese ya. Nipa bene se se mwye wa abrabo kron kron ni nyam sumpa mo. Di hiyan uwiya se an abrabo kron kron ni nyam sumpa pa. Sa so sila boso non susu uko nsori pima u mhusa adeno oho. Ube hun non sila pa. Ne mon papa na iti mwosi sen nipa adeno ko heaven u mhuno oho. Inti o sila boso buku no. Ya kane say. Adeno omushwe mwuchira esu ya adeno a. U betumi hu se ade we na misua me kwa exam hall a eno na my bible no ni nya media man se yinsua na yemfa nya adwuma le fi bible mfiti ase kosi na wie ba bie ni ho a nyankopon asem hye nipa nkran wo boni moda nya me butai ni so be yie free body obo edin tro no de madam ni eve o ma wa shede se o muni so. Right from Bible mfiti ase, bra omo ebu nyame asem so abone ba ye no. Omo tira ho bio. Na me pa mo mo fri ho. Ise nyame ama Adam ni Eve amfa bone antena paradise. A heaven obe ma bone akotena wa na. Me mo bie na de onyankopon ye si na twetwe. De wudua na no na obe de obetwa. Enti se wu hu se wo yare bone yare a. No akọ Dr. Penny friend Jesus ho. Ne moja no efi covering no eso so so a wo boni nyina be hoho me ma theology bi emfa ho so kute di doctorate in divinity ene ne yekika ho na da o mu nye be bi nyina o mo banyame ni ma be twitwa aje o onu ne ni anse nkwa ngo da o be wuo no okoje mu aka chere ze sofo na we nyina wo bible mu no anka nchere me enti se yenu nyina ebese ya enipa be na ho sese moye wa abrabo kron kron ni nyamsom pomo ene nso me hin de kan kwaje sempa akrojie wo bible mo de kan pese kron kron ye ni treni abrabo abe chiro nyamsom pa bible ka se nyamsom pa ne che se nyamsom boni nso ye dey e wo ho we ka se ni nyina ye pe enye pe da ye nyina ye obi enye pe ebi ye papa bi ye boni wo hwehwe ahwehwe papa no ene be tumu de wa ko heaven. Eti wiase wei sana etie ukan first John chapter 2 verse 17 o si mamu no wiase anase no me wo wiase so bi do wiase ana ja no do ni ni mu de wo wiase nyina ona makono ni eni wa kono ni asitena ma ho ho a infre ja no free wiase de wiase ni na kono otwam de o ya de nyankopon pe no ono no tena ho da, praise the Lord.

Matthew chapter 7, 13 and 14. Monshane opruntia tiano mo. Na opune son ne okwanye treno ne die eko oseye mono. Na waa wo sheni mono eye pi. Na opruntia tiano okwanye hiyan hiyan ne die eko emkwemo. Na waa wo hunu non so esa. Adofo nom. Ebe san she luka nsempa itidu miensa. Bekan njichemo adionu miensa. Eko si eduyasa. Luke chapter 13, 23 to 30. Na ubisi nese erade. Una obeji wono eye kakrebia na. Nwaka chile wonse mumpre enshene epuno tiantia numo. Na misimu se. Enipe pi behwehwe mu ahyene na wontumi ifri bra ifi ru ano besori atopunu mu noa ene mu befra si ejina ekyire na mo abọ epunu no mu se owura hiniye na obi bua mo se mu de minim de mo fre na mo befra si aka se ye didi na ye anom wanim na wa kyere kyere yen ewo ye montene so pen obeka kyere onse mu de minim de mo fre mu fre mi so mu amoye de entene nyina eho na mu besu atwere mo se se mu hunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amo de wapamu mu fre mu obe firi apoye ni atoye eni etifi ni anafo aba betena didie nyankopon ahenie mu na hwe echikafo obi wo ho a obedikan edikanfo obi wo ho a obeka ekyire edifo obubo won din Abraham Isaac ni Jacob no manye nyatwemfo omusum nyame wo nokre mu honhom eni nokre mu nti no omwo heaven kiso di nyatwem semti asori demo. We did bonisi no abeye praise the Lord, hallelujah. Udi wukra bro. Udru wabi unse nyame, yenada no. Nyankupo unse na chuchwe. E udi ano. Enwa, ena ubitra. Areho, ewiasea ye timoin. Ndipe bebre, omu nimni entia, Yesu Christo bewiasi. Omu nimni entia, Yesu bewiasi. Na, Bible tray ni entia Yesu bewiase. Nsu nipe pi, omu june se, Yesu bewiase. Se wohwe nyonto fupia. Yesu bewiase, se ni ebi omu di ni dinbe bo nyom, omu nye sika bibre. Nyonto fupi, di omu june nono. Krofua omu ye at, omu draw draw, nye mani adeno nsu, omu ye omu ya huma june se, Yesu bewiase, se ni ebe ya u draw Yesu boho no bibe ta, no nye sika. Enipa pi wo adwen horo pi a omofa efa Yesu ho ne butaye panti a Yesu be wiase no omunim Lukan sempa etidun kronche mudu ochre ni nti a Yesu Kristo obe wiase Yesu no amone kai oso onipa ba no ba se obehwehwe wa be chide ayira enam Adam eni Eve aso odia na boni omuye tie Yakobon ti no inipe wo wiase nyina nam se efi Adam munti no yinyina bone akan ya yira awo bone mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wiase nyina wo ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so ne ye wo yira kwan so osi yinyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina yenyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesio mon mama mo ahomje itisani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti a Yesu bai a kemfie bebrom pimi enu a Yesu ho asem hite wiase eke nipa ensakrai etia ye ntiasi ye hunsu a ye hunu mo ti Yesu se men kan kire o se wa me wiase se ne be ya obe buku atade fan akotena sori demo
na bonti wakuma munso poto te sey ani mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be a obegi ni bonye fufri boni mu no ahohro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani hunu wo hu mremu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne be a ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne be ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye a train ye for ye free boni mu, ni ye ba train ye abrabo, ye free sumu ba haimu. Se ka se, ye ko transfer de matu nyuma, ya dressi fine de, anke yezu ngu ungu. Ye mune buta ye nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Te oba ye no tu ni husi ho pa pa pa pa pa pa. So bechrechre ekwanya enam so de call heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na yewo enipa bi ewo apam de demu a omususu chrechre enipa heaven kwan. Na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu chre enipa heaven kwan. Na yerehusu me wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya difo anya meyi wo mo no. Na omu nim heaven kwain. So omu bomodian so ombechire heaven kwain. Ti Yesu ba ye no nimre so no. O preachi sa nesu yan fo no kanchire ni se. Yesu, masa. Ensema wukano nkofibu o ho. Omu kukwa hechare omu. Omu bufu. Ukai mati unsempa iti dunum. Enchemu. Do me no noa. O say, and an assume for no ban in chamber catcher and say, wouldn't himself receive for no tin, say moino. At once, into dear. We send you mum name no kusukusu to send you what 2 pound watching you. A small kayano, a travel moa, umbesacra, no monsacro, umbofu. It be a normal committee meeting is a big ubiquis. Ubi a woo woo have sorry. We can't babble them drew baby Lazarus we are yesu nyane no na fi oma committee say Lazarus crying who he do or enam ne suna mani pepe di yesu echi ti esa bi kunu bi say yesu o hodi aso be say jare no boni ba utri mo a odwire ye yi o me correct e jo mo ka chen say yesu aso o kai na to sintidia ubua se die biara enye misre je no dua no be dey betu egu we munya sofo enye mi na dua ho asema mo kanu free heaven free bible mo betu tuo mo nyina egu praise the lord munya wo we ni frafo a wo chire ni frafo kwan aso ni fre ni chire ni fre ni kwan a o mienu nyina be kwa kogu hifa kwa kota menem praise the lord di yesu bae no andudu ho o kanu kre chire ni pa enem kwa na sofo lawyer Sumesi ti ho wukano kura hui ya lawyer ma sorry biyo. Professor Sumesi wa lecturer pa wu suku pon ke si emu pa. Dise wu preachi na wuko kan imprans mwa se mwa ome biyo. Madam Sumesi wa wukunu diye nso ya no fa nchenche inti wuko kika. Ma, omu nina kwa, omu nu omu salary ni su son. Omu yi taite nyase mkitua. Na wudu nyam se mpa omu nina kwa, bere nwo nya taite. Usofu o titan o penye u heaven krono o pe. Jani neji ukra mkwa. So onka no kre nchire u. Onka no kre eme nipa o maba sorry. Enam sika o penti. Di yesu die wanyesa praise the Lord. Oka no kre chire nipe ninyina. We nyachumnia no die siwe nim wakanchire u. Oka mati unsempanuti edionumi ensa. Oko tu farasifu ono. Diem kwan no men kwan or de ma office no musi sini pati seni na sofoni e difo pi isi sini pano. Tu kan matun sempetia dionumi en senchi mudun wasi munye wa trofoni for a si fo nya chonfo. Se mucha e punia sa si hu ya se mubeye unipa bakumu fikuni. Se wo ya muyeno amani hun krum ni emo humi no sine mwara. Ne won krofubi omusu ni nem fiumunia di kenyam se baby omo ho. Sinyamia mwana koto omu nsemua. Uni mapeteshe, numa ube wibi sisi ya. Omu si Bible si nomna nyedei. Emro. Et.
Enti moma yenti asese wiase aye wo mu ne nipa mpɛ nokrɛ. Yesu nso kan se wo behu nokrɛ na nokrɛ na yɛ odihye. Oba no ma wo de wo ho abɛyɛ odihye ampa nokrɛ nko a. Oni mienti enipa pigu a sɔre dem fie bebrɛ mo da so ti bɔne mo no. Enokrɛ ni hɔ. Nkwagye ni hɔ. Asɔfo no nyina ebimpo a wo mu gyina pulpit so preachi, wo mu yɛ ni frafo wo mu kyerɛ ni frafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho die mfi bɔne mo nsa krai wo nya wo foforɔ te sɛ Nicodemus nso wo ye sɔfo wo ni pakɛse wo asɔre dem wo ye kitikiti wo heaven na me nim no wo hɔ eti ne wo sɛ ti ase ne sɛ Yesu bae no amedada obi a amefrɛ ade bɔne sɛ ye papa no amfrɛ papa sɛ ye bɔne nea ɛyɛ no sa pɛpɛpɛ no wo ka no wo kankire nipa wo mo pɛ ekwan akɔ heaven nyina sɛ mo hyɛ ne epono tiatia no mu kwantetrete ne de unam so a enwere nwo kasɛ nwo ebu ntwi ho nso wo bɛti wani no na wo da jatadie no mu ne kwan hiahia ne de so fa edne eduru ba bi mpa gye sɛ wo kyia wo ho enye sa ontumi nwura mu mane nyede enye ye wachi ahokura no na ebo no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche udru heavier ni nyina be free wako praise the lord enti yesu bai no wachirekire kwampa de ko nensu ni pepi omumpenya nsu metwi womanim eka womanim ne bi omobone so ni boni bi e wedie no chese enua no no entra ho ti okwa so na se sofu preach ni okope ne ho asem bobo ni dia kwano ko so for the so for fine kro meja so e ba ni sey o ne se ni nyam se misi ko ye men ko a e ti sey wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me no bi gina badwem se no agu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odo anim ka wo pa anim ka awo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bisa nse wa sacrifice adwo se yan ma sacrifice if he say e wo me mami yem anam sacrifice bacho o mami yem emfa adwo sacrifice mrew you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni suo nye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sacrifice obi oho bisanse wa sakra ya bomasu ya hyemedene se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afo difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyey ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a yeyi wa no aye odwan ana yakopon frɛ wo ma sakra se nwan na wo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no di se obe sakra sakra ni nyame nsesan hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa enu ansa na wetumi aka se mase ametie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo no mfa wo nko nkwa gie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko enkwa gie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwa gie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gye Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwie ne mogye agu Calvary ma me no mie no bone ti se wa bompae wo gidi masre wo bone facha yankopon de mogya na hohro ho praise the lord be nya wo fofro pa ufi sa adwen sakra no mu a obi a woni wo dada bi ehu obi hu se wasesa pa praise the lord eno ni kwan hia hia ye fa so enante de koda ankom daa ni jie mu soro ahemai mu ene ye hwe few in the narrow way few in the narrow way Matthew chapter 7 13 and 14 yakin kan so ye besan akan bio se ne be ya ebetim wate ase na ko wasom ose munhye ne opon tiatia no mu na opon eson ne okwan ye tre ne de ko sei mu no na wa wo hye ne mu no eye pi no putiatia no kwan hiahia ne de ko nkwam wo a wo hunu no isa ah nyame ne de hunta nipa na da bi nyame pese obi a ko heaven
bia ko heaven o pese obi ehuno nemu enipa omuhu sa kwan no osu na me ka se ti se me kwan a me nam so a mitum tretre minsem mitre minsem wo ha e ma dunum wo ha mpanfo e dunum so a dia sanam de omo ye dey omo ko e bia botu kura benkum ni e tiasa cigarette nso na me pa uhu bisa ukwa wo na mpembo kwan no tre ba bia pe bia utum ye dey utumo fa enkrofo de yesu ichirechire de kwan hia hia kwan hia hia hia hia hia hia hia hia hia je sey kiti kiti kiti kiti kiti ti wonnam so a utumi fa ompran ye dey enko utumi fa petesi to anka ho wa wo mugra wo nkoso na ye dey no asesa na e ma ka ho ti wo so masa na e ma nu nyina tigu ansan wetumi afa so ti we de yesu twe ansa e kakra na brantie bia wo yesikani tu mrika ba yesu nche e danu de na wo hwa na wo se wo nkwanje apopo abapopo ho ze ni mrika tu onu nyina na odonisika e chain heaven odonisika chain yesu to ba ya na wo se yesu me a young man me wo sika pa mani abre pa kire me kwan a me fa so a menya da nkwa abrante no onim bibi o on sacrifice no onim bibi onim se wiase aye ntena ha football wo wie wo fia wo bekɔ busuafo beto adaka ebeti ni so ebeye wiye ton de wo ya de pa bin me wan dwen se wiase ha na ebeka ti wo ka heaven ho so so da ben ni kyna wo ka hell ho so ho na ko aba wo ka se sacrifice nko heaven ho so twei ti yesu hyase a kirekira brante no kwan aye fa so ko heaven obeskani ko koton onema wo nyina niska wo bank nyina edi nyina na chiche man hia fo se what mepem ska na hia fo hefa this is sanity dia dibufu yo omunai for heaven oja hokoi sisi bebi wo bia omuna na oko onam jem no aye dey omuna ku hunu nye so ye yanka ne ho ye dey etono koko heaven sisi bebi o bia ni me si ni kwan amana nko no e wo hefa yesu can story be 2000 years ni papa no ni me wo hefa inyina etwem ko ono so so enamo yesu awamfa ne ho amano nti or the conditions were too hard for him na e ho mata ho de no de ma no dodo na sane ni pepi etie omuti nyame asem a emata ho de no esoma won dodo de ombe kwa sori de so so sakra pa to boni antwene de ah mempre o jiji mani mira mi waro no mpokura o ji mani sa oba no onye papa ti se mempre na o se so o se mi jam mempre what le mo chance e ji ani wi a bible se eneni wo na de o kyna ye den wa wa te ni je na mu obehwe utambe so na oyede na wokɔ na wudre kire do ho a bon sɛ mprantwe nko na heaven so so nko abofo no to twene je no mu a na obehu sɛ enya agudie look and sɛ mpati do miensa mekenkan njichemu aduonu mienu kosi aduonu nom na ɔse na wo ne na menkuro ni nkuro mu ase e kyerɛkyerɛ look and sɛ mpati do miensa nchema aduonu mienu na ɔnam so e kɔ Jerusalem obi se ne se Ewurade wona obegye wono eye kakra bi ana Yesu ankyerɛ ne se omusu ana so omudɔso ose fa saa asɛm ne de fa twenkye na ɔka kyerɛ ne se se wuhu se ɔmɔmɔ kɔ no so a ɛno de nkwangye ebrɔ ana ɔmɔmɔ ɛkɔ no dɔso a ɛno de nkwangye ebrɔ na ne ɛwɔ se wuye ni mompre enhyɛ ne ɛpono teatea no mu. Praise the Lord. Mompre enhyɛne ɔpono teatea no mu. Sɛ wopɛ sɛ wohyɛ ne mu na wompra nyɛ radio bɛka sɛ madamfo mema wo nkɔ pre na gye wo ho kɔ. Aberanteɛ bi a mmerɛ bi ɔba a ebi a na meyɛ asɔre na yɛpɔn ɛ ɔba bɛhu me na ɔse sɔfo
ana me ba sori me won pena me ba me ka kire nso me emra wo so wo ma obo beti asem ye be sakra intumi to aso nye ni ayeye no mu ni mni nyina o diwa ma na min kwa me ba ye no mu se masakra ti sofu me kwa me nye den na mi pie Matthew sempa ti du ba ko kire no na me kin kan ho kire no na mi ye illustrations pi kire no luka sempa ti du ba ko nche mu du mie no no wo se ifri wo suboni Yohane bresu besi ne oye wo sra ahini no ade ho ani bre so na wan wani abre ne no mo fa ne ne din so nti wo kwa wani nya din wani mre nyesa de o ti ne ni nyina wo betu agu obone ni chiro mienu abo ho so ho so wani abre dia obe ho se so fumate ichire o ka chem so ko fie no o ha na oba na ba to oba no wura dem no no so ye dai opie ni abre onya nkwa je o mpeso o se no mpeso o koso tre dwama mom no ka se o jina kwa mu hunyum o hihim ni te o bo dwama sisi no ko he o to heavy hunyum ko be dru ami ahwe eti o ye ba ku mie no mie nsa no hu se mabrantie ne ni abre e no ko ka kire na danfu se de wa danfu ye na se menti ase o so ti ase o so kwa so wa sakra uko bia nkaso utie ni ya obesakra nti ko na ko pache ko kan bi mame ti na danfu no pie na osu wanya adaje ba be kan bi ama no mi si ni emo funa me ni ye kane no mitumi ye bio the things I used to do I do them no more any friend adjin sakra ni obi a osu asakra ko na on prana ba na so ti ho no atena se no osu se mo mi mpesa mi mpesa mi mpesa woni be ba ho zo apesa ti wo dwane ti se Joseph wo dwane firi ho oba ne hu sampa enya agro na wo die wo pe heaven akọ praise the Lord san krofo no mbe ko heaven pa o ka kire won se mum prinche ne epon tiatia no mu ami se mo se ni pepi nye kakra bi e be hwehwe mu ahye ne na wo ntumi ifre bra ifi wura be sori atopunu no mu na mu be fira si ejina ekire na mu abopunu no mu owure hinie obe bua mo se mu de minnim de mu fre na mu be fira si aka se ye didi ni anom wanim o yesu wo ye retreat wo bi ponu se ni wo ho pano na wishira so ye mpimu no efrafra impropro anu nyina me kura mi se se bi boy hia asuafo no oh Yesu omukani ombeke nyina echi asem krona na Jesus ye dey eka ye didi ni anom wanim no wa kirekire wo ye montne so obeka se mu die minnim die mu fre mu fre mi so nko mu amoye de ye dey entne wo sakra wo fi boni mu ba trene mu wo sakra wo fi sum mu ba han mu na che se onam kwa hia hia no so wo do ho amoye urade urade ama wadom Radia mautumi ae di jai bone. Di bonsamfa hiyano oba enya dia upreso mano. Oba no na usu ushwe kwa ya ubefasua ubi jani akro. Babu si sohi biye ntu mojidi ye nipadie. Yankupo ye nukwafu oma onso ushwe ni ebru wa huo denso. Sohi biya ubonsambebe nyambe chiro kwa ya ubefasua fri. Maminti amen. Osi na wona wafre wono doso Matthew sempa itie dionu mienu nche mudu na ena making kaino. Na wona wafre wono doso ansu wana uyi wono die woye kakrebi. Nisi nyamsema utie. Nya unkwana utie bi ibini pabi brebetie. Ase misani se ye hine bet jia semna tum umaka wamboni na umesie jina sifine ekro mene boni itu unkwanta ya pai. Omutie da nsusu omboni die omunje mu da omukure mu saa te se nkuta dene kosi se obewuo eno no wuwu a nyame odoko heavya enye yie e nkrofo omati nyame asem omato boni atwene no omu ne nyame de omukọ heaven praise the Lord Luke and sem peti du mienu nche madua samienu no Luke chapter 12 verse 32 wasikuo kitwa munsuru ai bise ye moja wosuru no fe de ahinie no ebe mamu ebe pia no omo hwese kran krodue yi gana fo nyina nigeria fo nyina obia ko heavy ansa no so akobi
debi unyane sa. Nipa nu pite. Na so mbe fulfilling conditions no. Mbata hon die bata hon beye no. E die ma. Ewa anjin se nyankupon tri mo din dodo. On fani heavy. Nyame so fani heavy. Na o homa enkrofua. Sebi. Ome jimi. Ombe siye jina se se nyame kwa na e kandia. Nyame. Sebi onye jimi fo. Nyame unyansa. Nyame wa adwene onimnenti a woka sa efi omu boni mu no masakra no makofa kwan ne so ipa be ka kire nso o meji mo se ejimi ama yesu wo kan korinto fo ngme di nkan na ti ba kunchima di onu nsia kosi di onu enwotwe no 1 Corinthians chapter 1 26 to 28 wo se na enuanom monhwe mo frɛ no se enye hunam fam enyansafo pi wi ase onipo mo onyansa pa Mwishia ngoma kwe chiri wumu ni mnyema bibiri. So mko siku kwa wanyansa pa. Aye, nipa nyansa. Nwa si, enye nyansa fupi. Ene Yesu afro, nyankupu afro. Menye etu mfupi. Nipo muo dibia no muo dino muo ni munyam. Pi. Ene nye hadishi pi. Ena wafre wong. Emu wiasi mkwa siadie. Nu nyankupu enyise odibeshe enyansa fuwe ni wo. Wiasi adia emre. No nyankopon yi se odi behwe de eye din ani wo e wiase no ma emfra ani de wo muo no nyankopon ahwe mu eye na de eni eho se odi betu de ewo ho praise the lord we wiase aye wo mu ya bonsem ne ni abre pa a wo peni pepi do akojem ti yesu e be wiase no bonsam so yesu christo hwe Na edenya miyasi se Yesu di bon Samsung kunin. Praise the Lord. Ushwe uke nkain. Sohwe na o di ma Yesu. Nwa di di nkain. Na Yesu achine koma de dianaya komo dino. O se onane pano ebu onuoni. Onuoni mse Yesu bitu niyaye. Nso Yesu anye. Vise nye bon samasem na obeye obeye. Neja osru, eja osru na pedie. Praise the Lord. Jo bon sam o inya Yesu. Uwe na osade no kokru kronkron no mo na odi no ko jina sori fie tifi na o ka kire nsese woni nyankopon ba o bible mpo aka to ho sa wo ba abofo bi so mo uye kristo ni ntino ko jina cup ka kwan mo se ka be bom ye uye kristo ni debi ni se oyesa o si ni se wo so nyankopon hwe eti enu so anye so hwe a etoso mi ensa no Obonsam efa Yesu de no ko bi potentin bi so en wo chire ni wiase ahini nyina weye professor weye major weye washington weye mampeni weye na bedie chire weye we weye we wiase ahini nyina mpeni 43 nyina wo yedai di chire wo na odi emu animu nyam so yedai echre wo. Se nkrofu mwo dibia wo wiasi. Mwo maji din wo wiasi no. Se nke wo hun kwanye bifasu dru bebi omu wo noa. Ka ubi jane. Idru abatua. Ubi ope president. Ubi ope we. E nye ma omu ye. Se ya ye tibi ye hunu bi. E nyase mketua. Penia ope nti. Ukonyo mtufu uku umua. Enye ma ebi ye ansan wo ma beye star wo nyuntu mo. Enye asem kituwa. Na ko football mo nsusuwa. Enye nsusuwa enye asem kituwa. Bebi yo mwure ura. Sene beya. O dani nase ukurani guwa yede. Aba. Iti se wuni mi yeso na mkwantetre teno suwa. Mipa ucheo. Frisuna ebefa kwa hiyan hiyan suwa. Sene beya. Iwi asye bredudu. Na brebe brebe nyina echi wonye bebi anko homia na nsa ko deje mu aka ho wi asem posu kom di usen a wisire nsu obi be ma obi na ko bebi a emfie pepepem pepepem beba wo pensu anu ma wo ye dai unye bi ti misiro enya na nsesem ne nyame ato agu bible ma yasem pa na wo ka no ujidi o wanye ni o ebebom sa pepepe te wo so dwani free boni mu Isaiah ti edionu nu mchemu nson o si ma oboni enane ne kwanya Uti nyame asem na se otempra twen mu a ompae ka kire nyame se ne wo ne mpra wo mpra no to mkwanta mo ayede mo apae
ntokwa kona wo mu ase ye fie pipe ano bebi a wo kontokwa ka se fi na ekro de obi a be bia onye nti urade nje wo na o ma wadoma wo fa kontokwa bio boni bia wo ye wo si ma oboni nane ni kwanya na oni pahuhuo nane na dwene nya na wo samre urade nchen na ni ye mbe hihye no ama no ani ye nyankopon no nchen na ni firi a wo di be firi no no edoso emfa ho boni dudu a waye se wo sakra wa dwen nya medi ni nyina be che o praise the lord Inyamie UFI kwante tretene sino do wabe fa kwa hiyan hiyan. So praise the Lord. Ukai Isaiah T. Edia sango che. Isaiah 35 verse 8. Isaiah T. Edia senum ichi muo enwa che no se. Na temponi kwa ibe daho. Obe freno kwa nkron kron. Diene hon entie emfaso. Na eno eno dibe mawon entiti kwa mpo. The way of holiness. It shall be a way called the way of holiness. Trini kwain. And the trini huan se mo ka ayira wan sorry pimo. And so se upe heaven akwa mi pa cho jane nejo kran kwa wai. Bible si se kron kruye ni mwa ubiye ni ho binya kwain e huni nyan kupon. Se bebi ha uti en ude de sofu kani se uti iti antete aso waye boni. Iti boni untu minya e dieda uye nipa. Adamasini, uno mboni se nsiyo na ande srati se mkuu. Na oti hona bo trinko. Pastor, preach on. Preach on. Obe preach on. O preach on to hell. Ono na ekro. Awo sa oti uhufri boni yina huwa nsan wetu miya kwa osra himama mna yeye. Bible se, boni biye ntume nko heavy. Adi biare ye di huu biare ni huwa ebe tumia kwa heavy. Ukain edise mtie diyo nuba akon. Iji chemu edionon son. Edionu bakon wo describe heaven pa. Niema wo di see heaven yina. Di wo yuye no 26 and 27 wo se. Na o de amama neni mo nyam ni eni die bebamo. Na di hunu biara. Eni di oye ichiwa die. Ni wo di atro. Enche ni mukra. Ji wwa wachiro wundi. Ashe gwamano enkwa nguma no mono. Nipa nu pi wono omu ti nyam. So wosu wa die ne dendodo. If I show say who kwe juma bi mwa, no ma she share e niemba umu hi ansani afawa. Nye wu diena ombe titi se waye wu ntibese kwa sa. Wu kwe bruchira, eru prena wu kofrono. E niemba bi o hwa wu di kwe nye ye. Nye wu mkwa na adibe show huwa kase wu midi kwe nye hwe. Wu kwa heavy. Ena niya wano chichire ni heavy no kanchira wu se. Wu di tura wu nye dey. Unko ho. Ansine tura de bere ni metuye nche die. Eh? Ni kwa ejuma mukura ni ma di mfie se miteso ni nyina yesi mi certificate na obi de na we de reda ma didi adiere ye ngurongura idodo enye ngurongura we sakra bibia ba emre praise the lord odu huma urade urade adom ba oso ni nyina ba ye kama kama kama kama obi didi wa tem wa to ho sa wo so hwe on se ye mu eduche ni pakro no de a wo bonu an simbetu Esi Yesu nti me mona do se gu ho. Oh, we di nyamsum we di edin dodo. Ope di efo, you be bowa, we betumi abonu bi. Obi di watima no edi ni bi. Na munyina mo ko heavy. Yesu se dua so a omo kunu o se jafa che omo nim ni omo ye. Yesu omo bonu so tro amo obi e bi. Omo tintesu ogu no so wa tintesu engu obi aso. Ono na Judas ni na soja fo ba be chi no se mo hwehwe hwan. Omosi ewe Yesu no matiti egu form. Ni numu asem esi atomic bomb. Nike diye nuntu minye. So minumie nuntu wajanwe so ama yensesi ya sakra. Yeni na namwechi. Enfahu ni eni pabe ka. Enfahu ni eni pabe yeye. Si esi ye Christo fwa mkwa dia. Enye se Yesu. Praise the Lord. Kwa nyia hiya nono. Eni efasu ko heaven. No wa mreno. Eni loto mreno. Inipaka krebi ni nyankwa. No ambreno, the whole world at that time, minim population, Bible anchre, nipa mwotripe ni nyan heaven koi. Sodom ni Gomorrah, Kromuo, Twin City, Sodom and Gomorrah, Akratema, Sekendita Kradi, big city, two big cities. Inipa umunye umutribu didi, aye lot, ni mamienu, ni yiri mpu, uchwe ni nifwe ni chiwa edai,
nya ni tre ni dim nya me aye bi pɛi obesa aye bi o nka se ni padodo funu mo ukohela ubeti pe

onso no abompae no asan be nyankopon chea bio ti nyankopon no ana de juda ehye Nebukadnezar nsa ti e basa na ohu so se nyamete hopa na se sade wo ya ba na emisu che nyame ni pepisa na ya na omodwene se base bibisi a omunkai se obi wo srusru ho a osuche ni penyina e di se woto aso nchimo miensa na Ohini kachre ne piafo hini aspenas se onfa Israel mwa himfo asifo mapoma numu mrantiwa awo huni dem. Abosonsonfo mpo omu pedie huni dem ni nyami nondye wofo bibia sa. Bonia fofo sa nyami pe wompo onfa misa. Onfa minko heavy. Abosonsonfo mpo pe bibia omu pedie e huni dem. Kwa babu mu ye wai. Dia ni hu eni dem na onhu ofe na weni atie ye jimifo nyanse nyina mu na woni mu de na wo hunu mu obetumi ejina ohene aban mu na himfie na onchre won ma wonsua kadefo enguma ne kasa emfa ho nguma wo munim o maba ho e so musua Babylon die no bi nti sa omusum ohene enye ye ohene yi won ahenu ya nti o ma waduane emre no nti ma men ka story no o ma waduane a osu omudie o ma onsa e wo so omu no de san krofo yi wo hwe nche mu nsia ho a omu bi a ofri yudafo no mu ni Daniel any Daniel idi omu de fre no ne Hanania Mishael eye Shadrach enom fre no Asaria ani epiafo ohene no totu won din ni di om de totu Daniel ne se Daniel ofre no Belshazzar en oto Shadrach Hanania Shadrach en oto Meshach en oto Asaria Abednego ne chesa himfie ne nkrofo no ye dey ifre ohene nim ompa na Daniel ebo ni trim se omfa ohene nua ne ne nsa onum no enwuni ho fi ti wo sre piafo ohene no ne wangu wangu fi. Enwa yensofu peni na ochre chre. Minde nyumre biya ochre globally. Jumayefu ono, asofu ono. Eno se, na Daniel, oti ni honsa de ye boni pa, onfane honka. Ohine biya niya, sebi wo kumama abusom. Ni ninsa wonom, onfebi nkana hon. Osi na Daniel ni muse, debi, okwako, yi dayasi achre obekire dayasi ama ohene abra na komfo ni nkabrikirefo ni nunsimfo ni omu bie ntumi anye no ni nyame bebie sade no so achre no so de sade ema no fofo ne ho a nyame de ne bibia enye ye Daniel nye Nebukadnezar hankwa no ochre dayasi o osa achre ase bio ema Nebukadnezar bio chapter 4 Osi ni nyame onimse nyame peso odi ni ye bribi sronko ni bibie nwanwa se boni pa de lalai onye da enye nonko osi na onimse emre bi atamfo de no kotu jetabuo ye du tu jetabuo mo nipa be ne betumi agye o nyame nko a nti se wukaya bra ohini bisa se Daniel oda so te ase si na nanya nkwada Minyanku, osi unyanku pansum ni dada, otumi ajo wana. Osi nana wehu ni mse, minye boninti enyame na wosum mfumo. Miye clean, miye holy, miye pure. Edi siye sisudye. Nyansa sisu yanku na binya bambo wakronkru ya ni treni mo. Uko heavy straight. Nese boni wohua madamfu, utumi nkobi mani nye ye. Teme mfansa ya adi mwanwe bia di humu bia ubiye ntumi nye. Tumi yanke nkanchiro. Nyami nkanchiro yensi ya nyadia yintumi nye. Iti se obe adresu hutu mkwa jie mapa. Ahutie ni krum krum ya ediko hevi ya mima mi papa. Shase na ye. Mintie ni munu yensi wa sunka so wedi ya dedo do debi. E ya dom. Nyami betumi ya domo. Na Daniel boni timu se onfao hini niya nini nsa onu mnumu ni hufi. Ono nku, oni Shadrach, Meshach, ni Abednego. Oni spokes my mouth. It was sweet, pianfo hineno. Ne wanguni hufi.
Onyankopɔn so ma Daniel nya apiafo hene no anim adɔyɛ anim mɔbro no onye nini mu adono nyame nim nyame wo mu abibia be ye papa no ya hye ne mra se wa ma won se aduane na wo monte asie mu no kyese on befo wo mo honye fe ohini hu no bebi sase ade na nkrofo nyina ye tukutuku na hana hana san nkrofo nyina efo bo se na no popo anhwe ye na nitrate ti wo kan ni plain oho san hwe ye be manya se mo ohina no se don't worry we dey try as prove us ye be di cabbage kontomre ne ayoyo ni ade na omo mo pe o hine endama wa kuma ma abosum ne ni whiskey ni ne shina poni ade na omo koso nom 10 days pe provers ne fa ye be jina o hine ni ehwe ni a nyame wo mu a ne matimu ye ye praise the lord iti o tia se na omo akwa ma ne ba so sa omo ko jina ne ni mo no onu ahu sampa dade e bi twa dade e bi praise the lord o kan chiche monkro kosi du ba kuno a wose na onyankopon ma Daniel nya piafo no enim adoye ni mobro hunu le piafo hene no ka kire Daniel se misro if you say anya miwura ohene a wayi mo aduane no ne mo anonie no ebe humu enim se eye mobomobo esrim otipenfo emrantia mrantiwa no de na mo amamitri aton ebetimiti ohene nim na Daniel ka kire pia ni a ye piafo hene no si Daniel Hanania meshe ni Asaria so no se se onkua ehwe osi so onkua hwe de due na omma won efuo mu aduane eni nsio nom na wode wetifi ahwe ye eni emranti wa wodi ahenuane no enim na se de ubehunu no oni wonkua ni se base e ho anye fo twetwa eti kransa na ohina ba ohine ba o si arebi ka wo mo e be sai ni pase ni e be sai ni pe ti makoko wo mo ndi jidi a Daniel mo wo onyame mo no enya asem ketua ye nche mu dumie no no o si se onku a osonku a hwe dedu se ni amedi nkan kan kire wo no o mo so o mo hwe dedu na a antumi bibi omu hu sampa ne omu kanu ye no kre praise the lord wo wiase a ti ohu fri bone ho de nyame hwe fri wo nchaa no no ini pe wo wiase nyina wa koma fam bonsam bone ni wiase ho menka se ni padoduo nti menni ni padoduo chi enkonkoye bone if you say se base wo to genu mu a wankasa obeti wo yawo for yourself obeti ama ho unti obi de ma no obi nso unti wo de e ma ne ho iti jane boni ne bata papa se ne beya iti haye hu se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego Nebukadnezar woni mo so katene ni se mfa ho se ne ankrofo e ono akan se omohwe sa ankrofo no se ne omo hu esi fe sitie ni ade no okanchi mudu nsu kosi adu no na osine mranti wa banen onyankopon ma wonwoma ni nyanse nyine mu nimde ani anitie na Daniel nya ni suade hunu ene dae nyine mu hunu mu oyo odifo mapa odifo nyamedifo na bra ohene ka se wonfa wonmra ni emra no druye no epiafo ohene no di won ba Nebukadnezar nim na ohene ni won kasai oh onim won na wanhu won nyine mu de wote se Daniel Shadrach Meshach ni Abednego na obejina ohine nim nyansa ni hunmu asem biara ohine bisa won no ohun won se oche ni akurukirefo ani pediafo ehunufo a wo na hinie nyine mu nu nyina empredu hallelujah 10 times better wo nyame honhom wo mu a you are 10 times better ni pakesi owo wiase ewo ni nyame honhom. The spirit of God in the heart of man is something more than gold. Men ye bibi honhom kronkron no yure. Men kodi tro ma honhom kronkron no yure ho. Men fa kono boni ishe omu bra unko oba no hukura ne ma honhom kronkron yure ho. Men ya die biare se boni men mani boni hukura. Ma honhom kronkron nye ni jeno mfa nye bibi nye nyame ni monyam. Ma menti amen.
sese ni ewiase ni nyasikafo pio ne nwoma nimfo pio krofo nyame honhom wo nimonyam mamenti amen sese ni ewiase ni nyasik

0: na so obi tan ne yonko na otte no sori to hyen so na odi ade bonu manu na odwane ko nkuro igba ko mu a ene ni kuro mu mpanimfo nsoma ma wonko fa no mfiri ho na wonfa no hye mu gya ho yetofo no nsa na ongu mo ani nhunu mo bo
1: na yi moja edibim ho afobuo fri Israel
0: na ensi uyi ncho yonko shia tetefo atwa no wajapade a wanyemu wasaase a Awurade Nyankopon de ma wo se fa no so odansini ba ko nsori ntia obi emuyo bia na abone bia ho boni bia woyem
1: adansefo baanu ana ba asannum nsam so na asem bia nyina
0: so odanse krumfo bi sori tia obi de damfom so ho adanse a ene enipa baanu a ehamda won tem no megina Awurade anim asofo ne atemfo a wo ho nanum anim na atemfo no mpepe mu ye na so odanse ni no yo odanse krumfo na wadi ni nua ho adanse krumu a ene monya ne sadie osusu sanka obe ni nua no na yi bone no firi mu na wo a aka no nte na wo nsuru wo ankoso ani asemone a etise ye wo mu bio na ma wani nhunu mobo okrensi okra nemu ani nsi ani anemu esensi esian nemu nsensi nsa nemu ene

mmiɛnsa kyɛmu dunɔtwe ne dunkron na enipa bebree ɛwɔ hɔ a menya mo wɔn ho asɛm nkaeɛ na afei nso mede nisuo meka bio sɛ ɔyɛ kristo asɛnnua no ho atamfo wɔn na wɔawieɛ ne ɔsɛeɛ onyame ani yɛ funu na ɔnim onyam ɛwɔ aniwuo mu na asase so nnoɔma nko ara ɛna ɔmodwene ho nnipa dodoɔ a ɛwɔ wiase nyinaa wobu wɔ ha mu a ɛmu bɛyɛ deɛ ɔretwe deɛ ɔmo nte aseɛ ɛwɔ wiase nyinaa ne sɛ wobɛnya dan wobɛnya kaa wobɛnya afuo wobɛnya store kɛseɛ wobɛnya adwuma kɛseɛ bi wobɛnya yerɛ na wɔnya kunu wobisa wɔn sɛ sɛ wonya saa nneɛma no nyinaa wie a akyire hɔ deɛ na ɛwɔ hɔ ɔsɛ a nyame no ara nanim ɔmo sɔre na ɔmo adidi na ɔmo akɔ na ɔmo aba na ɔmo abɛdidi na ɔmo ada na ɔmo asɔre na ɔmo kɔ ɛno nko ara sɛ cycle ɔwu pɛ na ɔhu sɛ sɛ asetena no nyɛ noa ne sɛ ɔdidi na ɔada na ɔakɔ na ɔaba hwehwɛ nyankopɔn sɛ ba sɛ wofi ha a ɔnya nyame nkyɛn akɔ wohwehwɛ kwan hiahia no ɛfa so sɛ wofi ha a wotumi akɔ nkwam nyɛ kwan tɛtrɛtɛ no ɛna wofa so ɛyɛ kwan hiahia no ɛna wonam so ɛde wobɛkɔ nkwam pɛ sɛ mebisa sɛ wasetena a wote sɛ asetena bɛɛ na wote mu ɛdidie ne nom ne nna ne kɔbra nko a naa na sɛ a wodwene nyame ho wosɔre anɔpa a wobɔ mpaeɛ kenka wo bible wokɔ nyame ho adwene wɔ tiri mu wobɔ nyame mpaeɛ wobu nyame ho nkonta wodwene sɛ dakoro wonkye bo wɔ asase so a dakoro wobɛwu a baabi a wokorɔ wodwendwene ho anaa sɛ wode nam mu saa na wokɔ ba 2 Kings chapter 17 ahemfo nwoma a ɛtɔ so mmienu ɛti du nson 2 Kings chapter 17 yɛbɛhwɛ nkyɛmu aduasa mmiɛnsa aduasa nan na afei yɛahwɛ aduanan ne aduanan baako ɔsuro awurade ɔsonsom wara wo nyame sɛ amaaman a wɔtu wɔn firi ɛhɔ baeɛ no ama ne ɛteɛ adi bɛsi nnɛ yɛara ɔyɛ sɛ kane ɛneyɛɛ no a ɔnipa pii a wɔm gugu asɔre dɛm nso wɔm suro nyame sɛ wɔkɔ nyame asɛm wɔbɛka kyerɛ wɔn nyinara ɔmo nyɛ baako koraa ɔmo ankasa ani so nea ɛsɔ wɔ ani ɛna ɔyɛ ɔmo adwene a ɔmo dwene nyame nim sɛ ɔmo sɛ ɔmo suro nyame nkɔmmɔ a ɔmo bɔ wonti nyame din wɔ mu biribi a ɔmo yɛ biara yɛ wɔn akoma so adeɛ ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo se ɔmo suro nyame hwɛ nkyɛmu aduanan ne aduanan baako no nanso wantie ne mmom sɛ wɔn kane atɛmmudeɛ teɛ no a ɛna ɔyɛɔyɛ sɛ ɛna amanaman yi suro awurade na ɔsonsom wɔn ahoni wɔn abosom a wɔasensene no ɔmma ne wɔn mmama nso sɛdeɛ wɔn agyanom yɛeɛ no saa ara ɛna wɔn nso wɔyɛ de bɛsi nnɛ ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm mu da biara nso so bosom hyɛ wɔn mpaase ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm mu akɔgye kukuo bi asi hɔ nsuo mu a wɔde pete ne nneɛma so wɔ dwom ɛwɔ nnipa a wɔgu asɔre dɛm binom mpo pirikyi so bansere deda wɔn asene kawa a ɛhyehyɛ hɔ no yɛ bosom bi na ɛde ama wɔn dunsini bi na ɛde ama wɔn nsamanfrɛfoɔ nkabrɛkyerɛfoɔ na ɛde ama wɔn so wɔn nso wɔn yɛ akristofoɔ saa nkurɔfoɔ no na yɛka wɔn ho asɛm wɔ ha no ɛno yɛ kwan tɛtrɛtɛ no na wɔnam so sɛ na wɔantwe wo break na wɔandane w'ani ankyerɛ kwan hiahia no so a ɔwuo nam kwa mu ba da a wobɛka w'ani agu soɔ no wobɛhu sɛ ɛmfa nada a ɛni nyame akyi ɛma no nyɛ yie yɛnyɛ nyaatwomfoɔ Yohana asɛmpa ne ti nsia nkyɛmu aduosia ne aduosia baako no John chapter 6 Yohana asɛmpa ti nsia mekae nkyɛmu aduosia aduosia baako na aduosia nsia Yohana asɛmpa ti nsia nkyɛmu aduosia enti nesuafoɔ no mu pii teeɛ no ɔka sɛ asɛm yɛ den hwan na wobɛtumi atie yesu te nka ne mu sɛ n'asuafoɔ ɛnwiinwii yie ho no
ose won se ye tu musun ti dia na kristo som kwidin e da so no kristo e som yesu ono no free sra hima mo bae na ode ne som bae broni a waye ne ka ono no onim se ka no hu bibi ka ade e de ye ni ye emfa ensuo engu enji mu bebi a edi petro egu sanso ni emfa petro nkogu bebi edi ensuo egu ti ka no mra na manu ada ho aye kire se ni obe bebi edi oye egu bebi edi ensuo egu bebi edi petro egu ti wo ye wadwe so o edi e broni ni wawi a meme mi de me ho ni empe bi ameye dai meye ospark ka na enye ye ade ti ne nipa na ye spark ya enye ye ni aye pe de ye dai ye yesu odi ni som bae no ono ka asem o ebetumi de akọ heaven iti esa asem no I say edin dodo obi entumi nye Pharisee for near trofo asem a entumi emfa ye nkọ heaven no ye ni gie no hododo echa yesu asem o de nipa kọ heaven ti nipa pa o mudi yesu echi o nyame ba no agyenkwa no ne wonye boni da no ne oyẹ The word of God personified. Nyame sem no mo se invite ase na asem no ho. Asem no Nyankopon na ona asem no ye Nyankopon. Asem no beye honam le betna ye mu. Yesu Kristo beye honam betna ye mu no. Asem no enipa engine ceremony. So still e pese ko heaven. To kan nyam se o mo se we die tindodo. Ene be bia enipa bufa so nyina. Awoko aka ho odine. Ukwa se unam fomwa unyaka. And now the council ubi china traffic in best 7 hours no ubi catch the moko baby a home sorry best 7 hours no jina traffic. Omu pedia four. And re ye mitie and nipa no oko hono. No no man sa. Yo di for no mani jayensa. Ni niya baby a won wo. O mane woi. O yin se ba kumbe bosumin watchin wa sen yin se bio. Isu ni yin e chino. Oso o ho a nima ye chirechire na odi pete ne ho ne o ho ne ho twetwe ne sa se wo dwane afri ho ensa o jaye ne ma de na bonse montume ye e wie no bibia bokwa ko tena fe bo ne wo se o twene ho ene ya obenya ne hanko a ene ya obenya ne hanko a ti yesu kristo muamu kanyame ase enipa ne se chirechire ne tin dodo Ye pedia for Christo somwa enye din pi na mo dia din din din say de esi wo wi ase no wi wi obi ade a na se o sakra fa ko ma no so fo we dia din pa o bere na metumi enya sa na ema ni nyina mi kompo ase na meka no se wa sakra pa o be kani ye mi se wa sakra pa o be kani ye be mi sakra ye no mi wo school mu mi wi wi ahoma bi te me sakra ene urade honhom kasa kirem se wose me di nguma no nyina akro nti bra me koye na headmaster no nya hoho ni ni fie ni demu nipa bibre omote o two set of furniture nyina so aye ma omuye meeting o se den iduro ne bi sa me kwan so na me so me ba school ha 1968 to 1973 me wiwie books we nyina sa dum no wa ne kanye dine kra Ese woni adom no de ani o be fifa nche se mi ba school ha no en na mi ko fie na mi hwe se mi hwe bi nie mo na mi hu se wo mu na bi de bi de bi wa se di track an ho eno enye sesie ro no mi wi wi ni nyina se se masakra mi di ni nyina aba mi di ni nyina aba o so aya de pa mama na no ensi ese nye mi a se ye mi a o de sika 1000 cedis kra ka ho a ka mi tumi nye samre so na 1000 sika te se ne na ye sika no Intumi ye, yamina chime, praise the Lord. Yamsem pie ni wa ubitumi de wa hwa diya yo. E nyanko pwa adum, pa ose, ye tisenia ye, ose mi tisenia mitie, ene mi nyanko pwa adumu nti. Nyanko pwa adumu nti na midasu tisenia mi yede mitie. Iti senki yi nina diya hwa di ni ija boni ya, ya na mitaka se ye ko hevi ye kubisi. Fisi nyamika se sorry ose bafo tubwa si onye se sorry tina se, miyana mba yo. So nyame o mpɛ ne sa ti no de adom na o de adom no na mgyedi esu de agye mu mfiri mu ana mu anhwa ho yenyankopɔ akye de mfi mu ara na mu anhwa ho amu ho eti ne wo se eti ase ne se ne yesu kai no ne wo se nke nkrofo no nya dagye bisa na dom a wo de bɛye praise the lord so wo nya dagye wo hwɛ nkyemu
edusia baako no a wo se na Yesu tenkani mu se esuafo no enwinwiye ho na wo se won se yetu mu suntudua na penchemu edusia nsia no efri eno so no ne suafo no mu pi esan wechi na one no ananti pio Yesu se se pa na kwan e fa so ko heavy tear for heaven yo mu ye na se no no se se ni e fa so ko heaven a Yesu fa wo heaven ebere na ade din din we ye tumi aye entumi fo nyam som ye pe be bia ye be kwa asori e be bo no na asasa ati fifire ye ba ni asa ko ye mpena ho ye ne na ko ji ye ni nese wuka se jampena twen na obi a menware ye de ebere na tumi atena ho sa e be ye Yesu fa wa sori wa osi se obi kame a menka se Yesu ntimedi a chew eno na Peter ebra Yesu kirekire onboni fa che ho asem na oka kire on se se base obi ye obone a fa che no ena ye Peter bisa Yesu se Yesu empra he ena menu aye mboni a menfa nche no Peter antwe ma Yesu anya no ena ono aka se Yesu eye emprenso ana ni Yesu menka kire se emprenso emo emprenso ahodo se etioso se oi ade ne ho ta basa ade o mo mo fun o mutrimbe o mo de o o be kan sa 490 and say na o be stop o stop o om se ready abro adua o yare fo adua ne die nsa tum yeye yeye it is a sanity pa de a my adom praise the lord my ho de a e be tum dia kwa kosi awiye na yesu ma wa adom amenti amen Okay, nche madu siansu. Ina Yesu si dumye nune se monso, mwopese mwokobiana. Ebra, ni padu dronara, esan kwa no. Sanka ni ena sofu ebia. Kobi jina congregation, eni mno opa omu chao. Nanu nyamsema, mekaye, minimi eba, miswe ma miki kansa, anse mni nina. Nyamsema no, ama mumu piejaya, sorry ba. Mko kanchi romo omejani nina, se omomra. Enfonso na miyeye. Ifi nekro, mimi prichisa ebio. Munyina momra sorry ena sofo bi ankesa na ombe ye Yesu a ti ohwe esuafo a aka no Peter James John ni omunyina na okachiro musa monso mopese mukobia na ekwan a omufa so koye no entum eda ho ti musu mopa munye dai onko ese mon petro bua ni se urade wanche ni ebekro una wo dan kwansem ni agiedi Yehu se oni Yakobon kronkron ni no. Hallelujah. Eni baby akọ, eno kwa akosi heaven. Praise the Lord. Christo suma wo mo no se wonye wadwene na wonsi agina se oni Yesu kwa ko drew heavier. Obi ebetumi esi kwai astop wo kwa ma wontumi yede. Enko, obonsa betumi esi kwa ho, moni betumi esi kwa wo maami a won sakra wo papa betumi esi kwa. Unuanu majidu fompo. Obi a obi gya ne ho ama bonsa me waye konsidia ma. Ohia betumi asu kwan yare betumi asu kwan yare ne mu ya dindindin wako hospital enko eso ane edu akoto abosomfie ne nsori aba bosom shisha ase ane edu okoko wu hope obeti wani na odaje ane me besu heavy kwan no toso agise wo weta asu se Peter eje wa chiri die ne akọ hifa heaven e pese ekro ye jai pe ye ko hell ye nye krado se ko dejem forever ni e tremu ensio ensio ensio bi mada yesu wan ye no kro praise the lord empire ni sen ko ejine se be yesa ka oni yesu be ko unyina be pie na wutwe ni hwe be nkuma na se nifa peter nguma etosu mie no second peter chapter 2 verse 2 re yen kan ba ko no nka ho Osina edifo atrofo nso wo man no mo se dia kyerekyerefo atrofo beba momono momonso na wona ode oseye fekusem ebeba behyemu wa pawurade a oto won na oji won mpo ode oseye a eba ntentem aba won ho so ebebre ebedi wa hohwisem no achi na wonti Obeka enokure kwa eno hon nsemone. Ona manibiru yesu dinadasem ebe pe mohon faso. Wande fritite watemu o entri mchansye na onseye entu.
ye kokoba unyankopon nam na kwa so e boye. Se di fwa trofo enye nen womu shasi e. Tete no no omu oho. Nte nen susu ye wachre chre fwa trofo. Ewe di fwa trofo. Ewe aso fwa trofo. Ewe nsempaka fwa trofo. Awo mo bu yasi be biya be fe biya ebi oho. Ebi a be fe biya omo bu ho se cham. Iti obi a upese ukọ heaven no se wenti heaven semo a untumi nkọ e ma wonye enye ye ose san krofo no de oseye fekusem ebe ba be hyemu wa pawurade a wotọ won na oje won no mpo o de oseye abantentem aba won ho so ose peter to ne bo ase kirekirem se omu ya trade for omu ya tra chere fo omu ya tra so fo omu ya tro sempa kan fo no omu se hwa ni epe ti nipa bebre ebe di won ahohwisem na chi enye ma omu ye ni training kra emfa kwa mu kra nso so na omu ye fo we bra mi ye se fo nkuto bra fo we bra fa nka twade bra fo we bra fo we bra na sa ni ma na na omu di echire na omu ye ti ombe di won chi na wonti obeka no kure kwan no ho nsemone ti obi a wo ka no kure di nipa ko nkwam emi nipa de oho fi bone ho na mo bata tene ne ko heaven no omo hwe musa so mo aye nyam som chenchren chen nyam som som aye ni se de pasa de ho na be nyam kwa ni papa wo so betumi e ja bone ye wi ase we mo o so fu we de empache o wo teso na wasema wo kan de odi tra na odi de na no krese kakra na we ya same we ha wo kan pa na woni na mukra nya ntete na otete a wozo wonye bone chire bible baby yesu ti atete aso aye bone eti yakopon asem a eye papa ni pepi omompe omupe atrosem sa osi wona mani pire so ede na dasem ebe pe mo ho mfaso ombeton candle maton Florida water beton handkerchief beton sane manyina sane manyina so fa honhom moni ahyema beton calendar ne ne keka ka ho nyina ukoda yesu mfoni ne wo so ohun na odi mfoni na wo ye de ohun ka weni gusu a be hu sese kwantetrete no na na wo nam so enye kwan hia hia no a na wo kan chiche modu nan ho a be bia ye kenkan no che modu nan ho ekro no o se uwenia awariseye ashe no mama a enyo obone huda odada kra a wasi enye ntimu ye asakra fufuro no aba ombedada osisi a o akoma abien ni birie mu oyenu aboma omuhye no me ase oja okwantrene no akofom ekwan okofa ba babeliam kwan no so ono na opɛ de entene akatua nanso onya ne mrato ho atenyie afurumu a ontumi nkasa ɛde onipa ne ɛkasae esi odifo no kwase asɛm no kwan yen mu ye emura ensio ne mu suwisi amframa ɛbohu ɛde kro ona wode esum kabikabi esi won oke ka akonkosem ahwii ni mu enam honam akono mu e de ahohwisem dada wa odwane efri wona obo enada mu bra no mu ayen kyerye ohyewan dishidie ho bo na wara de oye opro enkoa ifise de odi obi adi obi so nkunim no eno na eye no akoa ono onya afa ho de mfi bone mu ebede no ma afa ho de mfi bone mu onya fa ho die mfi bonsam nsam ode bonsam tumi na ye adwuma bede no akone master bonsam aka kire ni se ne awoka no menye nti wo ko sa bia na wa na wo waste your life wo ha wo ho de die kire no ko igya enumu demo we nyina echi nipa se hwa na ye de epe odifo bi okoji bosuma duro na wantu aboade na bosum ne de force wura sori dem ko gu ne nemu ase ubeka sa so ma no beja wo se hwa de epe hell ya ne ekro hebe home radin din din say de ho ebetumi akọ nso so say wiase ha de bi no hwehwe de a
tinti se dia obo modi ye eba heaven kwa dia tin dodo nyame ohu ni pamobo chema dio no no se se onam ewurade ni agenkwa yesu hunim de yesu adwani wiase fi otweweni ahwe calvary watwewachi achre wiase na se wonya yesu hunim tia men sanwechi men chantu ho se wonya sem nim de no odwani wiase fi na wo san toatoa wo mu bio di nkugua wo kyra sitna dane won boni achenkane de no nanka eye ma won se won hu tene ne kwan no e chen se won hu no na wadani efra ahye de kronkron a wode ahye won no mu na ye won se de no kre be no se no okraman san ko no ani fie hu bio e prekwa we dware no ko na techa oyan time no ye kristo ni ma power sacra da wasan wechi una yankopon e kasa kire no se bra o sacra ne hweseni ano abrabo sitie afe firi gidie mu no abu ye mbemtie na me urade yesu kristo si onyankopon foma sumdwe hwa sumdwe bia na wo sikentu mento ya hoto bia wo sikentu mento ni gia wo me be kire me ni gie bra me hunu jesus ifi bra o san wa chi ko boni dada wo gie gu horo mo se na ne mesitie wa ye confused wa dwi nyina ye ba se hu ni suru wote atemu da na ye mhyehye ni akukoduro awobetumi akase masia mitie mitimo urade mi wuna mi urade dia enka ekyire de nyame asese wunye nwuye wukwa urade nchi a obagye owai oba de sefo ukwa obagye obeye wawa wa tu boni bia wodi afore foro ho no di moja no behuhro ho bio praise the lord no ni ade wo so mu eni bre ho ntisa na se wotena sesa na owu di ni se nyunu nyunu to so a beye nyuno ama wo papa papa papa beya homotie ama wo papa papa papa papa Matthew sempa iti eduonu nai ehwe ichemu du bakon ekusi du miensa na edifo atrofo bebre be sorry nyaka krebi o bebre na wa wotu anihwe bebia wo mabu sei cham edifo atrofo pi be sorry obeda deni pa bebre ne namse mumye bedo sunti omududuo na do ano ebejo na di obejina kodru ewiye no ono na obeji no praise the lord bejina akodru ewiye no ono na obeji no obeka hinie no ho asempa iwiase nyina de de amama nyina dansie eno ansa na ewiye no ebeba ti onyankopon enye nipa ho abotre se nya mre ne mfenti nya mia semie sakre mfi boni bia ho se base o sakra wadwen a woka woni gusu onye baby papa akọ enye se mantia sempa no de bi nya me pese opia ti bi no sakra ze no kwa ne kwan a enam so e de kọ heaven ne di dwane amane hunu kro dwane icha ene da amane hunu no enti bra sempa e kọ so no bi wa kuma mo e di no kre ma wo ho ehu boni se boni enya de papa ede ubeku uwe ni ewiye mo enye jidi u nyankupo ni nase mo eni yesu mu se se ujai boni ya ewira emfuwe num kronua ujai ujai bwa nyamibeshe u ujai ni ema boni na bata papa huwa unye momo bombo afi nwe ni beji pa nyankupo asem nono ewe Matthew sempani tinson inche mu edionu bakuku si edionu miensa enye ubiara osimi se urade urade na obeko osura hinie mu na wona woye meja wo suru na pede no eda no ni pepi beka kire mi se urade urade yemfa udin shenkom yemfa udin entu ahonhomoni yemfa udin ya hodi ni epi ema omo woye ma omo wi emema omo abrabaye basa omo wi nsane ade etumu mo mu ja nsawe Efa udin ya hodi ni epia na ose no na mepa mu makan kire ose mu fim sunko minimo ihu moda mu fim sunko mu amoye de entene ah yesu ti de ye nyina na onka ho na enyina tene na eso besi me dan obotai no so metu me bo ase ni mesi ni ye ese mi si ni ye na ensu otwa ehum etu na sem framme bo a binsro bise midano isi obotan so menya mesum nyina ebejina yesu so otene ni ni yesu kronkron yesu
isu a ompe bone no isu a ontumi fo nani hwe bone no me de misum nyina be si ne so na se minso wo se summit se samaria ni ba no anka me ko hwe mema ne ne mema be hwe mi mi dwane no a eno ansa no me fata ba bia wo nam ne nakɔ paul ani a friend ni so wo se ni bonye fo nyina me na me di nkan me ye chief of sinners. Number one among the list of sinners. Mina mi dini ponye fu yina kai. Meni Yesu share Damascus kwa mna. Osi sami, mabeye chief of saints. Ahoti ufu yina listen, mabedi first. Praise the Lord. Enu ni edeko heaven. Ukristo sume kuta oneti say, diye hibia. Nase mkomshe ni tonsu ka. Ukufia nwa kukunto kwa. Mami nyona na uka tonsu wa sodemu. Nyesu uka tonsu anuwe jimi ana. Mechire ni nyansa pa. So ye Kristo ni njeze we jimi. Enye Bible mo Kristo sumo nono. Enye Kristo sumo ya deko heaven nono. Uko tu nyumu wa sodem. Nao diya nono wa babi ditro. Yesu se weje ufri nono oponsam. Akono diye na weye. Onu u ditra. Ayiti sa ajwen o deni nisi yome umu ujare. Ni hontono se. Uyi ajwen tu kuko zobu unsu o hasu sa ube u. Unse me nitra ni hontono. Inti se unsu u ditra. Che se Yesu nye ura. Bonsam na yeweja. Ewa so sakra wajwe ma Yesu ba wakumu. Wasi mene kwa ino kre ni diye. Kwa Yesu no kre no ba unitro da. Praise the Lord. So si kan kre ne da wumre mwa. Ube dinu kre edia kwa. Osi dinu kre kwa si hifa. Ube ma u enkwa abutre. Adofo no. Me si many multitudes. Nipa bibri ene nam kwa ntetre tena so. Ise Yesu kan se. E kwa ino. Ye hiya hiya no. Nipa no nam so no. Ose. Mwishene opono tiatiano mu. Ne puna esone wakwaye trene die ko oseye mono. Na wawo shene mono. Eye pi. Ale ino mwini msa wamo faso edu ombe kwa uwo mwa na hongho mono no omu ntiasye. Omu wenisu no omu huna die. Omu wasonsu omu ntiasye. Oma jini ne drusum. Obo nsama kata wa jini eni. Nyo weni o wa jini eni. Neni gusunsu so. Uhuna diye nsusu wanti asye. Ntina ebe masa ni panu yina ako. No singu umu muna msu no dosu papa hapa. Ti kwa ntetre teno eye kwanya unna msu adye upe ena uye. Self will. Ubiya nkambi bi nchiro mawinti ye upe yuyasi hana wayede na uye. Ye hunamu pe uso hunameni. Enuni kwa ntetre teno. Yise ni pana umu na msu na umu mpese wikase. Evanensi ha. Wana isi ha, debi omu mpe restoration biya. Na ebany biya nsuso, eni hwa, abo wongho eshiya. There's no hedge or control. Ebany biya ni ho, omu bo omu se mwa madu do mpe, no omu do omu se gu, omu kumu, omu onko. Ibi kura Guinness, ibi kura Schnapp, ibi kura Doka, ibi kura biya, ibi kura kura club. No omu risa, ye jie ni ten ten ten ten. Ya no mu nemu sa na omo ko kwesi ade duru so anwa ko tena sori dem o kwa sori adofo no omo mu nam kwantetrete no so no e kwanu so ye tron asphalt onam so sa inti ne kwanu so so bipo bie nim asase tenim isane sa tu nam so ko yu ka no umre kra ra o ye de na o ko sa but itri ho no bo so ko gure james esuru e udru ho a you see, hey, since in a tear, ah, you catch on a way in tear. Do you see nipple pee and a numb so? If we are sick quine or no, if we are sick quine, a quire, a whole home in penny in a popular road, not a not dark quine. The nipple woman numb so or no. Omen is no money so many a quam papa numb so. The Bible says, well, quine be a while, it's no any penny so soon a year no, a woo quine. The quine nipple boom come so. Profo umenya eniswadi hunufa hell ni heaven hubia. Oma yeti ya sese ujina junction wa heaven and hell. Inipa eko hell brip. Ewa waa neba kwa bichwe mko heaven. Omo mko hell ni die etuwa nti. Etuwa musa. Nipano kosa. Adolfo no. It's a fatal road. E kwanya iu. Accident ni ye dangerous a fatal a ko say broad indeed is the way to hell. Kwa ye ko amani hunu krom no.
a tre papa papa papa. If you say ho, fahundi o ho, ibia weni je ho e wo ho, akono de wo ho, ahomaso wo ho, ahuhubra wo ho, ne ibia wo akumama peso ye, fahundi o ho mati o ho de opi ibia wo ye. Na ne manya ni padu o hunhye musike ni bre o ho sika do ho e mani nsani bibia obi obone afache bie ni ho ebitua ne ka no mko ane wo ho obi na no asem bie befine nu aba no wo ka ahosiesie papa ne de o fa bibia na ne hu nyina egu ho na wo ko ba bi o ne bia mpo o fa ho se nipa wo ho o mferi hu tiesie ne ho atwi kwata de na otwitwa ni nyina egu na ne hugu ho awde eso nipa hwe wo yoba na ojija ne hu nyina ba bie ni se oja na ojija ni nyina na odi nam na onam sa na okọ e na dwen se wonya life bi na oyẹ dey obo onim se wo wu okwan se na oyẹ dey onam a okọ de wo mo na bible se being ignorant of God's righteousness omu nim yankopon trene omo ya nanafo wo yankopon trene ho nti kwantetrete na na omu nam so na omu mfre boni boni o omu hu boni o so is just a mistake a painting in bright colors ti won ka se ye boni o si da bi e nfo so keke na me ye it's a mistake it's a fault e mroye na ba me munye se mi sheda ye boni me ye mre ntra na waka ni se ne be ya enye hu emanipa so ehu o soro papa papa papa enema ebei ena edade nipa mo mo ko hell so we na sori a wom o he ni small wom o he ni ku wom a atitire o ho pa honorable fo no bi wo ho pa enipa o mu din wo ho pa nipa o mu kutetumi wo ho pa enipa o ma bin wo ho pa esika fo wo ho pa krofo mo ahode e mani mema wo ho pa bible say honorable women not a few nipa e buon e wo society o mu wo ho pa nyansa fo wo ho pa enso san krofo no nyina o mu ni nyame o mu nsakrai Nicodemus fo no omo nsakra so omo nsakra ba bi omo ko no ye papa enso enam sakesifo wo ho nti na wo hwe wo asori nipa kesifo mi hene wo osuma wo nipa kesifo mi hene wo ena dwi se wo asuma si no bentin wo he nko ade ye nyina ye ko heaven e bi omo nyina ye ko hell broad is the way that leaded to destruction o se kwai no tre e ko o se ye yesu na sem no ti me ka kire mo ye se mo trene bro farisee fo ne atwero fo de no so ti sa munya o sra hima mo enhyene ene ye pe se wo hwe wa bra bom na wo hwe bebi e wo gina kwan a wo nam so no e kwan hia hia no so ana se kwantetrete no so se kwan hia hia no so a peju ani hwe cavalry yesu oda so a imuja no igune bonye fo so se wo ka kire na obi hu mobo ode obo ne beche o aba betra wa brabo bebia obia no maye mompae radio kron kron show bebre osema wo dia maye omia tia sese wo dia nkanye wo pe se wo kra bia beira na wo hwen se nke nipa nyina be sakra o madwene o mafa kwan hia hia no so nso nipa dodu wo wiase ne omo kan se kwan tetrete na so ne pe radio me bompae so bi biara wa tia semi no wa tia se inifi kwan tetrete no so ne ma na dwuma wo de be fa kwan hia hia no so wo yesu de mo bi biara wo bompae sre boni fa che radio hunu mo bo aboni biara wa ye de wa kan chiro ne ne a wo kai mpo radio fa ni nyina che no se ne be wo betumi a sha se abo abrabo fufro ai ko enkwamo abrabo fufro e de fa kwan hia hia no so ye de ko da ni je ni da hotomo mpae ni so betra won sa de aka obi bia no yi na frimo wo yesu de mo de o yare urade sane yade ne a waye mre urade hye ne den ye ne ni da so asa okọ no madura na odi tu obo ni triti se ni ebi no yiye no urade yi sa dwem boni ni fri ni mo wo yesu kristo de mo no hun sese basa ofa sa kwan no so no wu a ni da so bie ni ho bi wi chemu no okro no dure chire de wo be hu sa fanyiram so tena gana hampo na utumo enya nkwasen se okodija enumodemo radie dawase se wetie o yesu demo na ye bompae

afre busem. Medesen kubo me chile mi base. Adenti na mi nsiro na boni mu. Ena ama tefwe mu yechwa mi hunshie mu. Wadi wawon tuwa hunya deso. Nwa wadi wadi dodo e huwa huwa wawon. Unye ntumi nyo nipada. Oma unyanko pon ni mpata die. Na wawon kraji ya buwe den. Na emanu jahokura. So ontrasi yada na wawon huna damina.